me Simon Akwaba Embra Asempa 94.7 FM Sabre de Kasiye Yetia so and awadru wunim se kasiye yetia ni yedru so a and sem no yebone tew tew tew tew na ye chini gana fanen na nsema hudwa yen sa som en yede babe somo enyumrei and sem yi diebe di mu akutini bi ene se onu wanyan fwa wano eno shan hwa de won sem nkania hon sem ewa omay gane muno wasi ene nkania dun tume bae no biyan kana kuma antuni yem esan se bibi ne kwa ti mu ema eba sa we yinti wa mu yen siye siye de na wase gana fwa na bo se diaba no e yenen kwa nesia ebi ensi biem afei pensioners a wamon susu di wansika eshe abaya jume ma wafra mu bondholders association no wamon so swafo hesika samon samso asha wambo se ene fwa miyan samu pepe pe obechia wanka we yinti obia enchain na wapenye mpa ono no ye coordinator eda 24 hour economy policy no ano eye chiche opoku edi ato gana fwa yina eni muse 24 hour economy policy ne wahonom sa abaya jume di no ebe buwa penyuma bebre na ama mebunu bebre ni titu eni wana uon krasi nkrasi weine nsama hudro bi eni yensa suma yadebe sumu se kasie e yetia na kasie mi ya mi babe di muti ntima midi eni sewa prempe yencha ya humra.